0: never fall in love again. Nagugugusto nga mahigugma pagbalik, lamang masakitan ka, magigid lalim. Kamalaga mo na kapaminaw sa 101.9 FMR Davao Magigala. Salamat sa mga nagkalansang, sila magkadayal garoan. Si Mario Montenegro, diya sa Agdao, ganun na, naglanog-lanog. O si Nanay, katong naay, kananaang radio na, gisod niya gnitbag dito, kwan, DJ Batsoy, yung gibitay, kilid sa katong building, at bang din sa Agdao Public Market. Salamat kay Nanay ha, kami ito ni Duol mo nagbutang og sticker. Thank you kayo. Katong mga nataudan na itong stickers din sa Davao City, ayun na Tagalog kayo. Inigbalik na mo nagip yung sticker, doon na mo yung madawat nga pahalipay gikan sa FMR Davao, ha? May pagpaminaw, great pod sir, si Ate Ruth Rimolta, Niyog, sa Barangay Tamya, Compostela, Davao de Oro. And also good morning to Nuno Daragusa, naminaw daw sila. Salamat gintanan mga Daragusa family. Kaning mga Diaz family, daghan po ni Dire. Og mga Cinco family, ni Samot sila kadaghan karon. Kay nagkaminyuay. Nagkaminyuay na sila. Nahimo ng Mr. and Mrs. Kinsey. Walay, walay na way nagminyo da nga 16, 17, 18.
1: Ayaw!
0: Lamat siniwang pagpaminaw. Ang kanunay ng paglanog-lanog. Naminaw po karon mga ka-vibes, ka-pamilya, ang atong umaabot nga kining kapitan din at sa barangay Visayan Village, no? Si Kili Kukilya. Kagawad, Kili Kukilya. Number one kagawad din at sa barangay Visayan Tagum, ha? Unsa magagkalit na lang ka? Di naman siya mapalong. Kili ko kila, mayong shout out dia, ha? Mayong paglanog-lanog, ginibaga rosa garon. O nag-ampo, ginas Kili ko kila, may gala na ay barangay eleksyon ba? Ay, muntag na kagawad. Architect na kagawad ba? Good morning, Sir Dude. Shout out sa mga kapo sa Apukon. Na naminaw garon. Salamat sa pagpaminaw mga kapwa Bukon, si Nora Espindilion Utig Rubio. May paglanog-lanog niya, Ma'am Nora Espindilion Utig Rubio. Ay bundag niya, atong guwapa nga kapo. Pinakagwapang kapo na diya sa kwan, Barangay Apukon, Destagum City, si Nora Espindilion Utig Rubio. Hello sa mga Utig o mga Rubio family ng Apukon. Salamat ha. Mayang pagpaminaw kaninyong tanan niya. Pastor Jeremy Asubar, may buntag ni Buda Pastor. Okay. Binjak Larong, naminaw da Cebu. Wow, lanog-lanog da Cebu, ha? Agaw Yuyo, shout out Jason Galliera. 1 year and 7 months. Si Jason o Jocelyn. Happy month sa Rico, no? Agay! Katawa si Doy-Doy. Ha? Si Doy-Doy, mga pila na kabulan, Doy, nga wala diha ang imuhang hinigugma. Okay. Ayan, si Free Hayo.

sa kining San Isidro, Barangay San Isidro, Baclayon, Bohol. Ay bundag na. Kuya ni mag-live da kay bisag asa maabot ibuk kalibutan. Ruel Tion, Tion, no? Ruel Tion, maing bundag niya sa ginang Sirib, Galinan, Davao City. And namati usab si Mama Ron sa imo Sir Dudes, greet ko sa magkampumanis family diyan sa Country Homes. Happy Sunday watching from Saudi. Wow, Saudi Arabia. Okay, salamat mga Country Homes sa may buhangin. Salamat sa inyong pagpaminaw mga igala. Kanuna ay diri lansang sa 101.9 FMR Davao. Diapot sa Tagom, maminaw mo diyan sa FMR 89.5 FMR Dabnor o Binasa na Bunduran. Na din na mga igala, minaw mo diyan mga taga Davao di Oro sa 96.7 FMR Davao di Oro. Sabay tang magpalanog lanog. Aning tulong na ito ka mga station, mga kabibs, kapamilya.

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot na og pareha na tag-apelyedo. Hayan no!
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
4: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Girls, kamo gapon na kapaminaw sa 101.9 FMR Dabao. Kauban lang gihapon ang inyong higala, garon dili guapo, dili disoy, romantiko lang, dudes, romantiko. Anton Vital, sa Nueve, mga higala, sa adlaw, garon nga Domingo, ha? Pizza 30 na. Ning bulan sa Agosto, tuig 2025. At oras karon doon na kita ay 31 minutos sa mga nagkalagubon tag na sa lasoto sa buntag mayang pagpaminaw sa mga taga SIR Phase 1 and Phase 2. Okay, especially niya sa Phase 1, naglanog-lanog karon nagyahang monitor si Michelle Lumansok. Particular din sa may Almond Street. Okay? Salamat kayo mga taga Almond Street, mga Lumansok family. Naglanog-lanog din ang mga rasa karon. Bangkiruhan Public Market. Hello ka rin yung tanan sa mga Gonzaga, Gonzales family. Huwag sa may grabahan, mga Ukulan family nga naminaw karon. Nagkasalamat sa inyong paglanog-lanog mga gala. At ang cellphone number sa ganun ay 09-05-047-9954. Again, that's 09-05-047-9954. Standby ko, man lamang aning pipila na ito ka mga reminders gikan sa sales department.
1: Magbulak man gani ng bagol o bunot nga grabe kapilit, kanapa kang imonggong mga Ate Craig gagunit. Why? Hala no!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: 101.9
1: FMR
0: Favorite Music Radio Davao.
2: Vibes more for life. Favorite Music Radio
3: Sunday Classics. Mga old songs nga dili lang paminahon kun dili makapabalik sa atong kagahapon. Sunday Classics. Sunday Classics. Kauban si Dudes Roma.

0: Maong andam ko gayon ngay paglaban kining akong gugma nga perting lamia. Ayaw pagtuo sa giingon sa uban nga ang gugma sa tiguang pait pa sa panyawan. Nasuya lang gyud na sila. Kaya nga akong gugma, dili man nila kayang manabuhan. Bahalag tawgo nilag sugar daddy. Okay lang. Kay maumay puri ba nga tamis tagam tamon ang gugma sa tigulang. Alam mo diha. Horas! Doon na nakita yung 8 minuto so na mula gubontag na sa alas 9 buntag, ha?
1: So, 8 minuto so na mula gantag na sa alas 9. At balag na naguluan, balag sa tigulang. So, coming in from Luz Lurito, Kinsasiya.

0: sa siya.
1: Kidly Bunaw. Si Kidly Bunaw. Kinsa siya? Si Kidly Bunaw ang mga sunod na itong programa mga gala. Kidly Bunaw ang musunod sa itong programa karon sa pagkatod sa mga malindot ng mga original Pinoy music OPM dali lang sa 101.9 FMR Davao. Salamat sa kanunayang paglanog-lanog. Mga naminaw din na sa 96.7 na Bundunan FMR Davao de Oro. Sa mga naminaw din sa 89.5 FMR Davao de Tagum City. Salamat kay ganinyong dinan. Og sa mga naminaw, siyempre din sa tuang siyudad sa Davao, ang 101.9 FMR. Ilan sa inyong mga dial, may galang kay diri lang na. Manindot nga mga tugar. Mayong paglanog-lanog nga dugang taba. Diyan sa may Apukon, Cecilia Sit Sumada. Lamad sa pag paminaw, daba. Okay, nga dugang Felix Dilima Lorito. Ay pagpaminaw di idol. Ay paglanog-lanog. Salamat sa kanunay ng paglanog-lanog. Once again to Michelle Lumansog. Diyan sa Phase 1 Almond Street Ciudad sa Davao. Salamat. Duhang pagpaminaw. Wala tayo oras may gala sa sunod Domingo na lamang pohon kita magpalanog-lanog. Dari lang sa 101.9 FMR Davao. Ako si Dudes Romantico magingon. Ang tao nga malampuon dili halayo sa balayng langit mo. I'm gonna leave you my final song from Bing Rodrigo. Song called Sa Piling Mo. On 101.9 FMR Davao. I love you.

ang dulo. Bakit pa nagmamahal? Bakit may pag-ibig pa?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ino bisira, taga Matina Pangi. Maayo nga ko lawas kung makaano ka inong. Diyan sa rap, kapsulog sa kape. Ang ako nga, sakit nga sa ula. Wala po ka tumar na. Biyara ko nga, tritis. Pero nuwala. Pero huwag na magbati. Wala ko nga bati, tritis. Hindi po. Maayo.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
5: Tesco Drug,
4: Amesco Drug,
5: Telton Drug
4: o Jalan Generics.
6: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
8: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaubanato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes! 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Pay Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ipinabisira, taga Matinapang Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jaylan Generics.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka ba? Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Pay Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI og kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko ang ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko po ang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsong na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, kasa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Well, please, oh, Galindo. Almeza, barangay 3090. Lami, wapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Kuya Dodge Bronchoid. Ang Kuya Dodge Bronchoid, alam na niya itong mga tao na nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asthma or mga hubakon. Kuya Dodge Bronchoid, ako kayo na sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mo tabako. Or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodge Bronchoid dako kini sa ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga kung magsigi og inom og Kuya Dodge Bronchoid muna sa gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mubalik kabasko kahimsog ang ilahang baga. Kanuna yung inom sa Kuya Dodge's Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kayo nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodge's Bronchoid. Alang yan itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Emeline Dabalo, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog ba na? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani-ana ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Ako si Diminador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kainam kong Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata kami, mawala yun. Kalo si Ginoon, mawala yun. Munang minti niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero lamia yun.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
11: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka ba? Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Kini ang FM.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng North Galan, kung kay namagot siya malunggay, tas makakuan siya ang sugar, makaregulate. Nalipad yung ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainam na ni mo siya. Since nag-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
17: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
18: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents but also pod para sa mo
5: I have it's a
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay ikasod din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Kaya pagkaroon na ko sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tarang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Pipina Bisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Bisman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati alang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee bitibo pod og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Faye trade permit number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong soaking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters. Goodbye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Alianco, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Emeline Dabalos, galak sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba. Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exil makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: pag-ong Kantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, barato siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanong product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako nainom. Kadadla yung prenom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pero ilamiya yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalinan o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: uri ng sakit.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
4: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad og bills. Pakapalit og prepaid load. Pakamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
5: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ang ikasod din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: Payugalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C og B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair, og iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery, og healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawi nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat, mga pinangga.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Muna siya, kasamang makabuhay. EXL Avenues,
4: Nutrisurica! Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipilara, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitano mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron.

0: kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon o kalang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na-absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep, inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Basta healthy, happy!
5: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinangga, sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP, ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Kitang tanan, mga pinangga, nagkinahanglan o gusto gitag resulta sa itong mga pangandoy. Mga gihuna-huna na to, gusto gitag resulta, mga pinangga. Resulta di sa kahimsog sa panglawas, resulta di sa relasyon, resulta sa itong mga pangandoy sa itong mga panginabuhian, mga career na to. Pero kining tanan nga mga resulta, magikan yun na siya sa atong mga huna-huna. Og naay mga hunahuna nga dili healthy, mga pinangga. Mao na atong hunahuna, importante nga atong pakaunon na siya intentionally. Dapat kabalo ta unsay isulod sa atong mga hunahuna pod. Kita ang mamili unsa ato ang basahon, unsa ato ang paminawon, unsa atong tan-awon. Hinumduman nato nga daghantang mga butang di nato makontrolar, pero hinumduman pod nato nga naagutay butang nga makontrol pod matag adlaw. Mao na ang atong healthy thoughts, ang atong hunahuna, kinahanglan naa gitay direction, right direction. Unya pag once manggod, magsugod ang hunahuna, mosunod dayon diha ang pagtinguha, desire. Diya mo sugod ang atong hunahuna nga moingon ta ngano man kini. Hmm? Ngano man gyud siya? Hmm? Ang ato adi ay himsog nga hunahuna, healthy thought. Mahimo siyang ligon, kusgan kon mokonektado siya sa katuyuan. Naasay purpose mga pinaga. Motinguha ka, modesire ka. Pananglitan, gusto ka og himsog nga panglawas tungod naday mga pangatarungan, katuyuan. Ngano man, tungod kay gusto ko nga dili ko dali kapuyon sa akong trabaho. Makaserve ko, ma-enjoy na akong family. Unya, mas meaningful ang akong kinabuhi kung himsog ko. Nanatay pangatarungan, nanatay tinguha. Desisyon na lang dayon sunod pinangga. Ang atong gusto, ato nang himuon. Ang I want, himuon na natong I will. I want to become healthier. Dapat ingno na nato. Today, I will do something for my health. Musunod dayon diha ang pagplano na dayon. Human nga naka-decide ka, magplano ka. After breakfast, planohon ni mo nga kinahanglan, uy, mulakaw ko dayon. Dili ko maglingkod-lingkod human og kaon. Dapat na ako'y 15 minutos nga baklay-baklay, gikan ko nag-breakfast. Nganong daghamang gipang diabetes karon, nganong daghamang gipang arthritis, nganong daghan man gipang high blood. Tungod sa kulang og ehersisyo. Every time nakaplano ta mga pinangga, mas ang ato ang action na ay direksyon. Tungod kay naatay plano. Then an action nato mga pinangga. Importante kaayo ang pagpadayon, ang pag-learn o ang pag-adjust. Persistence. Kinahanglan na ay persistence. Persistent ka dapat. Pwede ka ma-miss ni mo ang pila ka mga adlaw, ang mga plano mo fail, unexpected problem mahitabo. Pero ang pagpadayon, wala ni nagpasabot nga imong balik-balikon og buhat ang usa ka mga butang o ang mga butang nga dili epektibo, dili epektibo, wala nag-work. But pasabot ang pagpadayon, ang pagka-persistent na ito pinangga, kinahanglan ang ato ang lihok na ay pag-evaluate, na ay pag-cut-on, mo learn ta, naapod tay pag-adjust, unya pagbuhat, pag-usab. Pag naata niini mga pinangga, makita na ito ang resulta nga, honest good nga resulta pinangga. Unsay na-usab, unsay epektibo, asay nag-work, asa ang wa mag-work, ug unsa pod ang ako ang natun-an. Hinumduman nato ang kahimsog sa panglawas, ang atong relasyon, ang atong mga goal in life, ang atong mga career. Importante, kung natay mga resulta nga makita sa atong ginahimo, sa atong mga hunahuna, kinahanglan na'y pamalandong, na'y reflection. Kay every time mamalandong ta, diha mo resulta ang maayong panghunahuna. Hinumduman nato ang nagsugod ni tanan sa panghunahuna mga pinangga. Pero kung wala tay pamalandong, walay maayong panghunahuna mga pinangga. Proverbs 23 verse 7 nagsulti, "For as he thinketh in his heart, so is he." Kung unsa ang imong gihunahuna sa imong kasing-kasing, mao ikaw kana. Mao na nga likayan nato nga maigo ta sa kasabihan nga hunahuna ray dako nato.
4: Basta healthy, happy.
5: May kasabihan. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Basta mabutang stong hunahuna uni atong tuuhan, maabot nato na pinangga. Maabot nato ang kahimsog sa panglawas, maabot nato ang kaayuhan sa tong mga hopeless na nga mga balatian, maabot usab nato mga pinangga ang usa ka maayong relasyon nga malinawon og happy mga pinangga. Hinumduman nato nga ang pangunahuna dili na siya magic, kundi ang pangunahuna nga mo resulta sa desire, decision, plan, action, persistence and result. Ang maayong pangunahuna muhatag natog direksyon. Ang tinguha muhatag og motivasyon, motivation. Ang decision muhatag natog commitment. Ang pagplano muhatag nato og agianan. Ang action muhimo og paglihok. Ang persistence, ang pagpadayon mupahimo nato nga makapadayon ta bisag lisod kayo. And eventually mao na siya mo produce og resulta mga pinangga. But above all, submit your plans to God. The Bible says mga pinangga sa Proverbs 16 verse 3, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Sagad ang kalampusan, ang success mga pinangga, gitukod siya sa mga ordinaryo lang nga mga adlaw nga puno sa mga purposeful decisions, faithful action, and persistence. Mao nang importante kaayo ang pagunahuna nga wisely, ang pagtinguha nga maayo, o ang pag-decide yun nga may kaisog pinanga. Di ka mahadlok, careful nga nagplano, o nagalihok faithfully, o nagapadayon patiently, then trust God with the results. This is Doc Bri Palange, magaingon ang grasya galino sa Dios, mananatong tanan, o magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gunang Dios.
4: Basta healthy, happy!
6: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
8: Kini ang FM.

0: Bang bun tag na usap may karang kara ka vibes ka pamilya. May paglanog-lanog ni Nico Rosa karon magubaduban kita hang tutulo size ngadto sa La City sa buntag. Adlaw kita karon nga Lunes sa magigala. Katapos ang adlaw sa bulan sa August. August 31, 2026. Holiday ganon, mga kabarbs. National Heroes Day. Saga regular holiday din sa itong nasod Pilipinas. Kundi yan ginaheld every year on the last Monday of August. Ito na ginasaulog ang gininiang National Heroes Day sa katapusang adlawng Lunes sa bulan sa Agosto, mga kabibes, kapamilya, karanggada. It honors the Filipino heroes. Kinsa nakig-fight o nakipagbisog o nakig-sakripisyo sa tuang nasod. Arumangko na to ang kining tumang kagawasan. Ang ito pagka-independente. Okay, and kinini ang development magigala. Honor sa nabang atong gipasidunggan ganon. Ang himo sa tuang mga hero magigala ganyan to nga nakiglaman. Patok nga to sa mga banyaga. Walay trabaho, walay eskwela. National Heroes Day again. Adlaw nga nasudnong bayani. Adlaw sa mga nasudnong bayani. Usa-usak regular holiday ini sa tuang nasud Pilipinas. Yes, itong oras karon 5 minutos na human nakalabay ang takna, mga kabibes, kapamilya, sa lasay sa buntag. Sa mga nagpalanuglaw karon sa 101.9 FMR Dabao, mayong morning ganinyong daran. Good morning! Kaya sa merkado publiko, hello ganin yung tanan, mga taga-bangkiruhan, public market, maayong paglanog-lanog, naminaw sa 101.9, hello ganin yung tanan. Sa ito mga sugi, mga drivers, kaya nagpaminaw, usap karoon ni Kayo Jay sa buntag, mga gala. Medyo mingaw nga itong kalsada karoon kay Holiday. Traffic lang gabon eh. Kumusta mong tanan, mga binating, mga pinalanggang nagpalanog-lanog? Kumusta itong mga tigpaminaw? Usap din na sa 96.7 Dabao de Oro. Nada sa nabunturan, magigala. Ang number one FM radio station po na din na sa kining lungsod sa Nabunturan, ang 96.7 FMR Dabao de Oro.
1: Good morning!
0: Yes, good morning ka din yung tanan. Live kita madunggan, diya magigala. At siyempre, diya usam sa 89.5 FMR Dabnor nga naa din na nanukad sa siyudad sa Tagum.
1: Good morning!
0: Marumari ko rin yung mga kabibes, kapamilya, hangtod Dala City once again. Ako ang inyong ubos ng lagad sa kanginan, ang inyong kabibes, ang inyong kapamilya, ang inyong karangkada karong buntag, away line, dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang. Hello na mo niya, mga kabibes, no? Kay Atagi. ang atong mga naguna o ulahing mga balita, mga galang atong nahipo sulod sa 24 oras sa sulod o gawas sa rason. Sa may mga panghitabo sa tuwang mga palibot, mga inyong masairan, mga binatik, mga suking, mga tigpamina. Apan sa dili pa, ato ng siren ang tuwang resulta sa luto kagabi. Daghang nagapaabot gani sa tuwang luto results, 9 p.m. August 30, 2026. Atong unahon pagbuhaga din agad ninyo magigala nga ito ang Ultra Lotto 655 draw. At atong 658 draw nga dunay jackpot prize nga 252,060,911.64 pesos. Aniya ang ito ang winning combinations in any order. Number 8, number 1, number 35, number 58, number 53, og number 16. Ato ka to ang 658 Ultra Luto Draw. Sa atong Super Luto 649, adunay jackpot prize nga 25,126,923.90 pesos. Adunay winning combinations in any order lang gihapon. It's number 15, number 14, number 5, number 17, number 9, number 47. Again, number 15, 14, 5, 17, 9, o number 47. Sa mga nagpabot sa tuwang suwerte sa 9 p.m. result. In exact order. Number 9. Number 5. Number 9. 959. Wala ko ka daw sa toko, ha? 5-1? Layo ara kayo, eh. Kaya nga sa 100, eh. Okay, sa to ang easy to luto, 9 p.m. result. Number 31. Number 12, binigsag order.

0: Iila ang biktima nga usa ka alias Lynn. Samtang ang suspek mao si Noel Manpisahan alias Akit, sakop sa 26 Infantry Battalion sa Philippine Army nga nakabase sa lungsod sa Talakugon, Agusan del Sur. Sumala sa mga nga kalit miabot sa gitrabawan sa biktima ang suspek. Og nangutanan nini kung idayon ba sa babae nga makigbulag sa sundalo. Ining puntuha, kalit lang milanog ang buto sa armas og natumba ang biktima. Samtang ang suspek abtik nga misibat sakay sa motorsiklo. Naglusad na karon og pagpangita ang kapulisan sa naiskutang suspetsadong sundalo. Dudoy, pasag-asa pa ka mutago. Bisan pag mutago kay Lom si Yuta, magitaan lang gihapon ka. No? Kay sakop mangga sa gininiang 26 Infantry Battalion. Ang imong pangalan nakuha man. Pagkahungog pong klaseng tao. Katok o utok ng klaseng tao. Ano man ay magkigbulag kaya wala naman ganahin sa imo? Di ba? Wala na ginaginahin ang babae sa inyo. Ay, namo pamugos. Kaya pasabot, anak. Wala na si mga ngayon. Wala na gugma sa inyo.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: 27 minutos na mga ka-arangkada ka-vibes ka-pamilya. Uman na ka-lagubo ang tagna sa Lasay sa buntag. Sa pagparayon sa tuwang arangkada balita sa buntag, unyang taon-taon, ang tuwang balitang national, balitang international, balitang sports o balitang showbiz, naman lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako si Dominador B. Okay, Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C, kapsul o kape. Tapos yung mata kami, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung friendom. Kesa karlaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C, kapsul o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero ilamiyag yun.
3: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o L3 Pharmacy.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

Yes, detalye sa Balitang Nasyonal. Gisugyot ni Hao sa Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers. Nalugwayan og oras ang pagdungog sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aron mas dali kining mahuman. Gipasabot ni Barbers nga daw naluya na og nawad-ag gana ang publiko sa hinay dagan sa impeachment. Nakasamtangang naa na sa ika-19 kadlaw. Bisan ang mga kongresista

mismo sumala ni Barbers. Inanay ng gilaay kay nagkadugay ang pagtaral sa Vice Presidente. Suhestyon ni Barbers na ipagayo ng impeachment trial sa tibuok hapon. Samtang sabuntag at imanon sa mga senador judges ang trabaho sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Nasa Iran nga gilauma ang mahuma ng impeachment sulod sa 92 ka adlaw. Ipasabot ni Interior Secretary John Vic Remolla nga walay katungod og privacy ang ipahigayon nga inspeksyon sa mga panimalay sa mga naghupot og lisensyadong armas. Atol sa pagtuki sa Kongreso sa budget alang sa Department of Interior and Local Government, i-explicar ni Secretary Remolla unsaon nga masiguro nga dili makasupak sa tawhanong katungod ang himuong pagsusi sa mga balay sa mga gun owners. Sumala ni Remolla na inay search warrant, igo na lang mopapirma og waiver ang mga awtoridad ngadto sa gun owner na ipasusi ang tukma og luwas niini nga tipiganon sa pusil. Nakabot sa DILG ang maong lakang nunot sa mga insidente sa mass school shooting ni nasuta nga mga lisensyado apan wala natago sa sakto nga paagi nga ang armas ang gigamit sa mga minor de edad nga sospetsado. Oh, dili lang waiver, no? Dili lang mag-sign o waiver na magkapulisan mag-egala nga musosi sa taguanan sa armas ngadtong naghupot sa mga legal nga mga armas sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Dapat na ay media coverage, na ay muuban nga mga video nga mo-coverage mag-egala. I-video, no? Kaya wata kabalo na, wala'y problema garon. Ha? Basig na'y mga wala sa mga panimalay. Nanay mo reklamo, basi na'y mo reklamo nga nawala ang among alahas. Manig karo, manig huna-hunaon, sakto, mangigal ni John Vic Remolla. Sa laing bahin, kapin upat kagatos ka mga lugar sa upat ka mga rehiyon sa Luzon, ang gilunupan, gumikan sa labing labihang kadaku sa ulan nga dala sa habagat. Base sa record sa Office of the Civil Defense, 429 ka mga lugar sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon ug Metro Manila ang naigo sa dakong baha. Gawas sa habagat, mipasamot sa bunok sa ulan ang upat ka mga sagunson nga bagyo nga miigo duol sa isig kakilid sa Luzon. Sa ulahing talaan sa OCD, miabot na sa 32 ka mga tao ang nangamatay gumikan sa landslide ug pagkalumos dito sa Luzon. Nadugang sa ihap sa mga namatay ang siyam ka mga ETA nga nalumos sa pagkaunlod sa usa ka bangka sa Zambales ug duha ka mga trabahante nga nalubong sa landslide dito sa Subic. Oras magkarangkara 34 minuto suma nagkalagubo ang takda sa lasay sa buntag. Padayon sa arangkada balitang nasyonal, ayong balita ang musugat sa mga motorista ugma. Gumikan sa gilauman nga pag-ubos sa presyo sa mga produktong petrolyo pagsulod sa bear months. Sumala sa mga oil company, posible nga mukunhod ang presyo sa krudo og hangtod 4 pesos matag litro. Mas gamay hinoon ang rollback alang sa gasolina sanglit ang maba mubarato lamang og hangtod 75 centavos. Awara. Mas taas hinoon ang pag-ubos sa presyo sa gas kon kerosene nga miabot sa 380 pesos kada litro. Magagamit og kerosene, magalang parilya. Halos karon mga kuryente, di kuryente naman og di solar na mga galaw. Tagsa na kayo makakita og kanang nagagamit og magalang parilya. Sumala sa mga oil industry analyst,
Ang pagtrampag kabarato sa presyo gumikan sa pagkunhod sa tensyon sa Middle East tali sa US o Iran. O ang posibilidad nga hingpit ng abrihan ang Strait of Hormuz.

Katapusan, detalye sa balitang nasyonal. Itaas na sa red alert ang status sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Gumikan sa parayong epekto sa southwest monsoon sa habagat sa managlaing parte sa Luzon o Visayas. Gisiguro usab ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa Disaster Response Management Group na padayon ang pagpangandam sa ahensya sa posible nga epekto sa padayong pag-ulan o pagbaha. Subay ni ini, anaa sa 3.4 million ka family food packs ang naka-standby sa managlahing warehouse o lokasyon sa Nasorte. Samtang nakaandam na usab ang budget nga 558 million pesos nga quick response fund aron masuportahan ang disaster response operations. Gani padayon ang pagigalayon sa DSWD sa mga lokal nga pagamhanan nga apektado sa daot nga panahon o pagbaha sa atong lugar sa bansa nasud.

0: National.
1: Yes, ang detalye sa Balitang International. Apit na miabot sa 800 ka mga tao ang kumpirmadong patay sa baha sa Nepal o China. Apanagaparayon sa pagdaghan ng ihap sa mga namising. Sumalan sa mga otoridad sa Nepal, nakasentro ang ilang search and rescue operation sa kapin 900 ka mga trabahante sa Osaka High Power o Hydro Power Plant. Nga natanggong sa Osaka Tunnel dihang mibuhagay ang kalit nga lunop ni Antong Miaging Simana. Sa labing bagong talaan sa nasod Nepal, miabot na sa 759 kabagalawas ang na-recover o miabot sa 2,502 ka mga tao ang namising. Samtang sa nasod, samtang sa Tibet, China, bisaka sa 16 ang ihap sa mga nakabsan sa kinabuhi, samtang 546 ang wala igkita. Apil sa mga ihap sa mga unaccounted for sa nasod China ang 271 ka mga langyaw, ikan sa 23 ka mga nasod.

0: Carlita. Sports.
1: Ja, sa detalye sa paugnat sa kusog. Gilat-an sa Gilas, Pilipinas ang Iran's score na 68-56. Aron Lampornaso ng fourth window qualifying round. Alang sa FIBA World Basketball dito sa MOA Arena kagabi. Nanguna alang sa National sila si Juan Gomez Dilianio o Dwight Ramos nga managsamang dunay tag 16 points. Subli nga nakatapog o double-double si Kai Suto uban sa iyang 13 points o 16 rebounds. Apanahimong emosyonal ang maong kadaugan sa Gilas. Sanglit gianunsyo ni Junmar Fajardo na dili na ginimodula uban sa national team human sa 13 ka-tuig.
0: Aragada!
1: Tas-tas po ang pagpanerbisyo ni Junmar, no? Sa Gilas, Pilipinas, mga higala. So, congratulations! No? Kanatong tanan, sa gipakita nga dula o kadaugan sa atuang national team ng Gilas, Pilipinas.
0: Aragada! Showbiz!

0: Yang satu angka Showbiz Balita.
1: So good, I got you.
0: Mi palagan content creator o TV personality nga si Ivana Alawi sa negatibong reaksyon sa pipila ka mga netizen nunot sa iyang pagtabang sa mga naapektuhan sa baha dito sa Luzon. Sa usa ka social media post, gikasakit ni Ivana ang pagsaway kaniya ngano matud pa mi ubog pa siya sa baha o mi tanabang ni humol siya sa baha aron lang manghatag og relief goods. Ipasabot ni Ivana Alawi nga dili niya intensyon nga himuong daw dramatic ang ipagpanghatag og ayuda og mahimong samot nga makaluluoy ang mga bidawan. Subala ni Ivana nga nadautan ang truck nga nagkarga sa relief goods busa wala sila'y choice dito na lamang sa mismong baha. Mga pud-apud sanglit ng hugok na usab kanila ang mga evacuees. Kung didugok ba? Matud pa sa vlogger actress nga nasakitan siya o nasakitan ang sama niya nga imbis mitabang pagani sa mga nabahaan, gibas na hinuon sa mga netizen. Kaluoy po na. Ginibaga Pinoy. Diba? Dapat kisa tumutabang maunda to at tuang guan. Atong i-idahig. Atong i-press. Atong i-press nga muna. Dili kay ato na noong sa wayon. Diba? Naghatag o nag-effort si Ivana mga ganyan na humod ang kining tibuok niyang lawas at dumaga panahon na.
2: Ayaw!
0: Aron lang makatabang siya. Diba? Aron lang makatabang siya. Sa ito ang mga nabahaan ng mga kaigsuunan. Ginabas na noon siya sa mga dito siya. Sige lang, ipadayo na yung kamaayong kamaayong gawi ng ito sa mga tao. Diba? Kung huwag may matabang, ay, hilom na lang mo. Diba? Kaya ka na para mo na sa mga nabahaan. Okay? Oras mga kaarangkada. Doon na kita ay 15 minutos na lang. Una budangat ang tekna sa Allah City sa Buntag. Dito naglangkop ang kinitabukan sa itong arangkada balita sa Buntag sa adlaw kita karon ka Lunes katapos ang adlaw sa bulan sa Agosto tuig 2026. Gikan na lamang sa FMR Network News Center. Kauban sa mga sparring partner sa technical production staff si Jason, si Pats ug si Tulitz. Ingon ba nagung katambayay yung kanunay sa studio magigala si Harrison Cirelio. Princeton Lee, mga mga news writer. Billy Danrel Dulatre, ang mga manager. Mabalik ko niya magigala sa pagbarayan sa pipila kagutlo na lamang na hibilin sa itong ikanawang segment sa itong programang Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dodge Romantico Tandog Magaingon. Pag magbinantayo ng pagpakabara sa kasamtangang isyo o mga nag-unang mga balita, mayong Buntag Mindanao, mayong Buntag Pilipinas!

Ang tanang mga lisensyadong naghupot og armas. Ay, namonitor mo na sila. Ha? Namonitor na sila sa magkapulisan, magigala nga naa sila ginagunitan nga magaligal nga mga armas. Og asa ka nga purok, asa ka partikular nga barangay. At doon ka. So katong mga lisensyadong naghupot og armas, mao man gini ang masakripisyo. No? Mo-sacrifice. Na? Okay ba ni?

0: Tanaw na nato kung madayon gini nga order. Tanaw lang nato kung madayon nga order mga higala. 7 minutos, sumana kalabay ang 7 minutos, unamudangat ang alas 7 sa buntag. Hello dudes, lanog-lanog, katari sa bangkiruhan, namina, minimo, salamat kanunay. Salamat kanunay. Isa man eh. 8042. Last 4 digit 8042. Salamat kanunay, naglanog-lanog, katari. Salamat siguro sa mga labas o mga naguna na ito mga balita. Ano, nagpasalamat siya. Nga nahatda na ito sila mga manindot, mga balita nga nakabalo na sila magagala sa mga panghitabo din sa ito ang nasod. Lama ito sab sa inyo ang paglanog-lanog din sa kininiang bangkiruhan. Ha? Dayon gyud ang eleksyon, Dodge. Salamat kay pulihan namo ang among kapitan kay sige lang. O kahubog way nabuhat din sa among barangay. Asa man nga barangay? Head man na. I-hide ang number. barangay. Hindi lang ko. Okay. Madayon. No? Madayon magigala. Kaysa usa lagi kadimokratikong nasod ang eleksyon, di lamang usa ka pizza sa kalendaryo na magigsoon. Kana usa ka importante nga proseso din gipahayag sa mga katawhan kung kinsa ang ilang gusto nga mahimong leader o magpresentar sa ilahang tagsa-tagsa ka mga komunidad.
1: Arangkada Komentaryo. Arangkada Komentaryo.
0: Ubos mga kabayms, kapamilya, karangkada sa Republic Act number 12232. O 12-2. O sabi ni. Basta 12232. Gikatakda na ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong November 2. Karong November 2 karong tuiga. Kini ka balaod maoy nagtakda kung kanusa himuon ang eleksyon o unsaon pagpadayon ang regular nga proseso sa pagpili sa mga leader sa pinakagamay nga level sa panggamhana ni Galagsoon.
1: Arangkada Komentaryo. Arangkada Komentaryo.
0: Naan karon ang nagunang nga mga pangutana kung dili lamang ha? Madayon ba ang barangay ug iske eleksyon? Ha? Kay kung dili madayon, mahimong epekto kung dili madayon ang barangay election dudes. Kay mugara ang mga barangay officials nga walay nabuhat sa among barangay. Aha. So, akong balik ko na, madayon ang barangay election. Unless otherwise, doon ay gipirmahan ang itong Presidente Marcos nga i-postpone. Eh, na naman ang balaod. Ha? Posibleng ipadayon gayon ang barangay ug iske election 2026. Ha? Bisan pa og mahimong balaod ang katong panukala o katong bill nga himuong 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sa barangay ug iske. Kay matud lagi mga higala ni COMELEC Chairman George Garcia, usa sa posibleng pamaagi mao ang pagpadayon sa halalan o sa eleksyon sa November 2 og ipatuman ang 5 ka tuig nga termino ngadto sa mga kandidato nga mudaog. O di ba? Kalabot na ini. Giendorso sa plenaryo sa Senado ang Senate Bill number 2387 ni Senator Chis Escudero nga nagtumong mga kabayms, karangkada, kapamilya ang pag-amendar sa Republic Act number 12232 o paghimo og 5 ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug iske. Gipasiugda ni Chis Escudero nga dili tumong sa iyang panukala o sa iyang bill nga palugwayan lamang ang kasamtangang termino matod niya, my bill does not extend, my bill fixes, nga nagtumong sa pag-ayo sa electoral cycle o paglikay sa balik-balik nga pagpalangan sa barangay elections. Samtang adunay laing panukala sa kamara nga nagtumong sa pagbalhin sa barangay o iska eleksyon ngadto sa November 2028 uban sa pagpatuman sa lima ka tuig nga termino. Ang naghimo og panukala o bill atong i-extend, no, i-postpone ng barangay eleksyon ang taga lower house dili si Jesus Cudero ato lang galarohon. Kaya ka Jesus Cudero lang ralagi is katong patasan ang termino sa kinini ang mga barangay officials. Wala man tayo oras magigala, no? Gusto na lang gud kagutlo. Ugma, ato ng diwason. Ha? Sa dilipa, ito sa ning basahon ng mga greetings. Good morning. Hagtik, bagtik, tagiktik, dods, romantik o tandok. Kinsay mudagan pagkakapitan sa atong barangay San Miguel. Ngutana siya. Sa mani. Ha? Kinsa ni? Good EM dods, ang kabunggay. Kinsa mani? Lami baya na kayo sa kaon kapayas dods. Okay. Wala pa, no? Si Max Wico pa manggihapon ng kapitan dia. Pero wala pa yung nagpatumaw kung budagan ba si Jeff Limbago din na dito sa San Miguel ba sa muang barangay San Miguel, siyudad sa Tagal. Salamat sa inyong papamina. Wala tayo oras. Musunod na si Kid Libuna, alas 7. Alas 7 nga to sa alas 8 sa programang Labo-Labo. Ina si Elmer Dodds, romantiko tandog, magigong walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye na lang ganun yung ganan. Happy holiday. I love you all. Gonna go, gonna fly like a dragonfly.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kusodyan ako sa Magnum C, sir. Loodlong ako kung nagkatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlong ako nagkatamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, napon ni siya. Nabarato na po.
4: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.